0: Mune ira nyi uyithela ibona phi?
1: Mukiswami hi mulupa lya ke tu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hi liwa muhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukhume va hi.
3: Avala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana uba haniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, muni nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au viinwe takataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ma koma se ke no penta kani olela ke ro so le hama pelo aka ni kusi no uma no heli ya makura e oje hindre ra wasi vela naka yo swani yo ku ve nkusha minutu muloko otokiha ni ha kumvesha ndo wanya oni sabon nakalitura no mala ndo wani pitani soteni kela ho pavela orapi horate ne ni otere kelela ni mwato la kinro ako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papelo ndro wenlepe ndro pavela nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma mwahikalani mwakala orumela ehopa ekina yo uuma unisivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka isuari tanu soro terekeleliwa esepole mosa yulu paliwo terekeliwa marote ene isinora pili soro terekeliwa marote ene nusi na yokope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa ninyusu na shavi na ya masi vanto sotele ilia sora ni soro terekeliwa opajara pahi wapea kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari uvikiteliwa esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka nikarakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yo siveleni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Monira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya

0: Monira nyu itele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lya ketu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoli nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Baisapo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, baisapo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Moni ranyu hithela ibona ape.
1: Muki tswa me mulu pali ake tu. Ndio ka pela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula
0: receiver. Nkinolela ni siri sa. Mukume ba hi.
2: Bala ne tu. Ngarani ba merabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani igwa igina nkinona mota wote mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi ikihiwa wira muhano unni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo sengisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
2: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yowuma miravola. Mubawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamwaraweni anaweto.
3: Mukore hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: havo iwale barui khala ona pakeliwa makateni ho ona nara nra huno ni yo ko ha bariya ri sha vanki pale nahela ichu sothe nei bariya ri va muluku wi muluku nga molena ne la pwela ya vathi ela pwela yo Mosambiki ni thomo emunleli he ti he ni sha makhalotani nthoatani ipelingwa ye mana ola amuluku ehi nono mathowa
1: Me hanu manera ka kella ki o kwa wa bishku ki wale e fio sintirja sabato e lukulu ku ya kwasi oito ora ki wala ki o wani. Masi ya mkwele ya buwi e buwe liwe atwene yao yonuwe masu yene mtowatani dhere nyaya. Ui e fuwele itowa nene dhere nyaya atwala alipa onana la murima. Yenra ya tiheni o enreni o ya tekenle heni ya tekenle nje. Alipa onana la ruma enoro ene kami pantama.
2: Na upu sheran wa wii. Don Osorio Sitora oyariwe oribawe province ya Wampula otandiwe akwi akale bishpo ya poma ya vachuapo ni papa Leon 14 mweri wa julu ya ka ele evindre anogwela bakankarane mumahiku makumararu nihiku ni muha mweri wa agosto ya ka muharu yeyo amuchinchaka Don Ilario da Cruz Masinga ohia vava epoma ya vachuapo arito muholeli a arkidiosezi poma yobera oleliye vakankarane mwemahiku kumi mweru wa abril eaka emoharu yeyo ya ele evindre amuchinchiye Don Claudio Dalazuana ntowa na makache mihu ekumi
3: mayatini o gresha katolika yo kilimani ananyo hula wivya wa bishpu diosezi yobera Don Afonso unuwehweha ukumi iprovinsia yo kabda unemachera ureta wo ebola ukenle ilapo yo Congo Duarte Elias.
4: O Cap Delgado a holeli omiteko chokumi anaturuela uvekela okala metho ihina chone machira ni wana na ukela ni umariela ureta u ebola ula ndetheola ihapare chimache ni holeli ni weha ireta wa mochane sipintu pintu ila e province la Sange Agustinho ula huhimacha wira mwaha wokela uretnya wokela atho ela pochikina amwa nteko akinaku opanka sange hochuweliha wira nenacho